0: refreshing na. Sulit pa.
1: Mira la escuela, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Mirayas Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Mirayas Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito, bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay location.

0: 2:30 PM sa SBC at mapapanood sa Player.
1: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

narurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: BD.
1: Mga taga Santa Cruz, oras na upang saksihan ang corona. Ang ganda, talino at pusong tunay na Santa Cruzena. Miss Santa Cruz 2026. Simula Hunyo 14 alas 9 ng umaga.

0: Refreshing na? Sulit pa!
1: Mira la escuela, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry,